0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 9 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
3: Ah eh, yun lang.

0: natin.
1: Anak, sinong may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayon,

0: 2025 ng pamadayaw ng Department of Education. Ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero narealize ko na hindi pala.

0: ko.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
4: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
3: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
4: Ah, eh, yun lang!
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Cheryl, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastila!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Visit ka! Bakla ka pala! Bakla! Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Magkahanap ako ng lalaki!
2: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
2: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
2: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
2: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.
4: TAPS TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ma, buntis po ako.
1: Osha, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at officialis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.
1: Hey!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary.

0: Ari kategori, ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang best performing private elementary school in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Top Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Top Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Top Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Top Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
2: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
3: Pinoy Classic.

0: 107.1 and 107.9. 6:27 ang ating oras. Kayo'y nakikinig sa 107.1, 107.9, Tabs Radio, Real Radio, kasama si DJ No Name! Kamusta po mga bagay-bagay? Kamusta po mga things-things? Kamusta po ang mga gawi-gawi? Kamusta po ang puso? Kamusta utak?
1: Pahuli, Tabs Radio, ang radio sama-sama all day, truly.
2: Bawat kanta, may saya.
0: Grabe mga nangyayari ngayon, no? Ang dami-daming ano?
2: Hip-hop at dance, vibe na pang todo.
0: Andiyan ang bigla ang rally na nang gulat sa Malacañang.
3: Naka-good baby.
0: Kamusta po ang mga utaw? Kamusta po yung mga utaw na walang pakialam sa kanilang mga kapaligiran? Walang pakialam sa kanilang mga kapitbahay? Sana all, walang pakialam. Sana all, manhid. Sana all, wala lang.
4: From morning hanggang night, beats keep it up.
0: Ako, ganyan ang wish ko ngayon. Yung lahat ng mga bagay na nakikita mo ay yung wala lang. Parang wala kang nakita, ganyan. Kasi kung lahat ng mga bagay, dinidibdib mo, lahat ng mga bagay, may reaction ka, may violent reaction ka, mga bagay-bagay na kailangang huwag nang pansinin.
1: You want radio, sama-sama all day, truly.
0: Pero pinapansin natin, minsan gusto mo nalang magiging manhi. Ang sarap maging manhid, di nga.
2: Tabs Radio
3: 107.1 and 107.9.
5: Ako manhid ako.
1: Good vibes pumukaw sa
0: manhid na dyan.
1: Feel the energy talaga. Sabay sa beat, huwag na magpa
5: real talk.
1: Tama all day, truly.
2: Bawat kanta, may saya at kilig. Sabay sa
0: paano ka naging manhid?
5: Secret.
2: Vibe na pang todo.
0: Nako, ano ba mga headline ngayon? Ano ba mga pinag-uusapan ngayon? Sige, makiki-headline lang tayo mga classmate, ha? Abangan nyo, makiki-headline tayo sa kung ano ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Maski anong gawin natin guys, nababalutan tayo ng politika. Nababalutan tayo ng mga epal. Nababalutan tayo ng mga walang kwenta. Pero pinapatulan din natin. Eh kasi, Pinoy eh! Anya maaramid mo nga eh, kay Pinoy garaw! Maski wala naman talagang kakwenta-kwentang bagay, pinapatulan natin! Abangan nyo ang headline mga classmate. Mamaya tirahin natin kung ano ang mga headline para lang updated tayo sa mga bagay-bagay sa politika at sa bansa.

0: long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
1: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, pasadahan lang natin ang mga headline ngayon. Bariel na ginamit ng 14 years old. Ninakaw lang daw sa tita. Ninakaw o talagang pabaya ka lang? My God. Barilyang ano. Ito. Mamaya basahin natin ang buong detalye nito, ha. DepEd, sabi ng DepEd, cellphone bawal sa oras ng klase. Ayon sa DepEd, bawal na daw sa oras ng klase. Mapa-estudyante, mapaguro, we. Yung iba nga dyan eh, habang nagtuturo, naka-live streaming kasi nag-vlog. Marami ako nakikita mga mga teachers na vlogger na nagle-lecture tapos naka-video yung kanilang lecture, naka-reels. Ay! Ah, talaga ba? Sige, kung meron kayong makita na naka-upload na teacher na nagle-lecture, bawal na kamo, DepEd. Sige nga, tanggalin nyo nga yung mga gumagawa nun. Sige nga! Ito, Palacio, binira ang pahayag ni Amy Marcos sa INC rally. Ano sabi ni Amy Marcos? Ang gobyerno ng ito ay bangag. Binira ng Malacanang yung pahayag na yon ni Amy Marcos. Ito pa. Pangulong Marcos, itinanggi ang alegasyong may umiiral na selective justice o piling hustisya sa mga kalaban ng administrasyon. Ooh!

at sa liwasang Bonifacio. Ngayong araw, uy, may katuloy pa! At LTFRB, ipinatawag ang 34 na PUV operators na namataan sa EDSA rally. Huwag daw sumali! Talaga, met. anong sa inyo, ha? Ayoko na mag-talk. Basta ito na lang sasabihin ko, oh.

lang natin kung ano ang babasahin natin ang detalye. Yung iba, maski hindi ko nababasahin ng detalye, alam nyo na laman, di ba? Oh, pero ito, medyo kailangan natin ng detalye. Yung tungkol sa sinabi ng DepEd na bawal na daw ang paggamit ng cellphone ng mga guro kasama ang mga teachers. Real? Muling nagpaalala kahapon ng Department of Education sa mga paaralan na istrikto nang ipapatupad ang polisiya na nagbabawal sa mga estudyante at mga guro na gumamit ng gadget sa oras ng klase, maliban lamang kung para ito sa kanilang pag-aaral o kung may emergency. You know, sa isang memorandum na may petsang June 30, ipinaalala ng Department of Education ang mahigpit na implementasyon ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng portable electronics devices at paggamit ng social media, online games, content creation at vlogging! Vlogging, teachers! Maraming teachers ang vlogger. Ng mga mag-aaral at mga guro at mga personnel nito sa oras ng klase. Ay, alam ko na irarason ng mga ibang personnel o ibang mga guro. Tapos na yung klase ko that time. Matalino talaga tayo. Dala talusot na yo. Ilaban mo, George. Sabi niya, tapos na yung klase ko. Kunyari, nag-demo lang ako. Ganon! Layunin anila ng naturang kautusan na isulong ang kapakanan, kaligtasan, seguridad at proteksyon ng mga mag-aaral at mga school personnel. Maari lamang umano itong payagan kung para ito sa academic purposes gaya ng pag-access ng educational platform at digital resources o resources o paglahok sa authorized online collaborative activities, gayon din sa panahon ng emergency. Kabilang ang disaster, medical crisis at iba pang agarang safety concerns. Dito sa TAPS, matagal na naming patakaran na bawal ang paggamit ng cellphone. Pero, tinan natin kasi minsan nakakaligtaan na i-check yung mga bag ng mga estudyante. Ngayon, matagal naman na talaga na patakaran na bawal ang smartphone. Sige, dahil sa mga nangyayari ngayon sa mga paaralan at nalagay na naman sa spotlight ang mga paaralan, di alam na dis alam na dat, maghihigpit na naman ng mga smartphone. Ay! Ayan na! DepEd na ang nagsabi niyan! Bawal ang paggamit ng electronic gadgets, lalong-lalo na mga smartphone, iPad. Dapat isama nyo na rin dyan yung paggamit ng anong tawag doon? Smartwatch. Yan. Kasi doon sa smartwatch pwede rin na gumawa ng anong tawag dyan? Marami din pwedeng gawin doon sa smartwatch. Ingat-ingat. Dapat implement ng mabuti yan. Gusto ko yung batas na yan o yung DepEd order na yan na ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa oras ng klase. My goodness. Ano ba kasi nangyayari sa inyo mga kabataan? Puro naman kasi kayo social media. Puro kayo online games. My goodness, what is happening to the kabataan? Uh,
Tandaan nyo yan na DepEd Order No. 6 Series of 2026 na inilabas ng DepEd noong June 30. Fresh na fresh, mainit na mainit pa. Alam nyo kung ano ang nakapag-trigger doon sa ano na yan, dyan sa memorandum na yan? Yung nangyari sa ano ba yan? Sa Nueva Vizcaya. Yung nangyari sa Nueva Vizcaya na online, na sorry naman, na nag-viral online, na yung estudyante, minumura niya habang vini-video niya ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, dalawang estudyante, ang gadget nila ay nandun sa upuan, minumura nila at isinusumpan nila yung teacher nila daw sa English. Daming mga panlalait ang sinasabi ng dalawang estudyante sa kanilang English teacher. My goodness, anong respeto meron kayo sa guro, ha? Ganyang mga walang modong mga estudyante. Sige nga. Ayan tuloy. Bawal na kayong magdala ng cellphone. Pwede siguro kung sa TAPS ang tanungin nyo. Simula ngayong Agosto at Res, ang pwede nyo lamang dalhin ay keypad na cellphone. Walang camera. Walang browsing. Deal! Deal! Matagal na nating patakaran yan. Ay, nako. Sige. Mga estudyante sa iba't ibang paaralan, bawal ang gumamit ng smartphone. Kung akong tatanungin nyo, dapat bawal magdala sa campus. Yung DepEd order, sinabi niya, bawal gumamit kung oras ng klase. Yun ang nasa DepEd order. Pero kung ang tatanungin nyo, kung ako tatanungin nyo, dapat ipagbawal ang pagdala ng smartphone sa buong campus. The whole day, hindi sila makaka-smartphone. Kung ako tanungin nyo. Nako, yung iba naman kasi mga estudyante, kunyari ayaw nilang gumamit ng cellphone sa loob ng classroom kasi ongoing nga yung klase. Ang ginagawa nila, nakabulsa lang yan. Siyempre, pinagbabawal ni teacher na gamitin, di ba nga? Pero sasabihin nila, uy, ma'am, can I go out? May I go out, ma'am? Lalabas yan. Pupunta sa CR. Mag-check lang ng kanilang messenger. Mag-check lang ng kanilang mga Facebook account. Yan, mag-update sandali. Ilang minuto na, hindi pa bumabalik sa classroom. Kasi nga, bawal while the classes is going on. The classes are going on. Di labas ng labas yung mga estudyante. Dahil sa CR, dahil sa labas ng classroom, pwede silang gumamit ng smartphone. Kaya kung gusto nyo talagang ma-implement yan, medyo kulang pa yan . Yung paggamit ng smartphone habang oras ng klase, dapat pinalitan yan. Dapat ang ginawa nyo, bawal magdala ng smartphone sa campus. Mas gusto ko pa yun. Ay, nako. Ano pa ang gusto nating basahin na balita ngayon? Ito. Gusto kong basahin ito. Pinatawag ng LTO, ay hindi pala, LTFRB, ang 34 na operator ng pampublikong sasakyan matapos umano nilang hindi pagserbisyo sa mga pasahero noong Martes. Sa halip na bumiyahe, nakitang dumalo ang ilan sa kanila sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City na dinaluhan ng mahigit 15,000 na katao. Naglabas ng kautusan ang LTFRB laban sa mga operator ng bus at UV Express upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat kanselahin o suspendihin ang kanilang prangkisa. Uy, bawal na pala ngayon. bawal kung against the administration. Uh,
Ano pa ang gusto niyong balita na aking babasahin? Teka lang ah, ito. Gusto kong basahin ito. Sabi ng Pangulong Marcos, wala daw selective justice. Tanungin niyo ako kung naniniwala ako. Ayokong mag-talk. Maringitin ang ginipan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyong nagpapatupad ang kanyang administrasyon ng selective justice o piling pagpapatupad ng batas. Sa panayam, tinanong ang Pangulo tungkol sa kanyang reaksyon sa mga paratang na may kinikilingan ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Bilang tugon, sinabi ni Marcos na, "That's their opinion. I believe they are wrong." Sige, kasuhan nyo din si Villanueva. Kasuhan nyo din si Cheese Escudero nga Rod. Sino pa ba yun? para sabihin nila na walang selective justice. Kasuhan nyo rin si pinapangalandakan nila kahapon sa INC rally. Kasuhan nyo rin si Romualdez para sabihin nila na walang selective justice sa Pilipinas.

0: Sige. Whatever. Basta tayo ay nag-aabang na lang kung anong next na mangyayari sa ating bansa. Wala na tayo magawa dyan. Basta let's just wait and see. Wala naman na tayong magagawa dyan, ga. Basta tayo, George. Basta maghanap buhay na lang tayo, George. Basta kung ano ang magpapasaya sa atin para kahit papaano hindi tayo ma-stress. Basta importante kakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Okay na sa atin. Ganun lang naman ang buhay natin. Ano? Masaya na tayo. Kung may issue, mambabas din kayo. makikisama sa mga basher. Ganyan. Pinoy na Pinoy di ba nga? Yan muna ang ating mga balita ngayon. Dito lamang sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name.
1: This is Taps Radio, broadcasting in various campuses of Taps. Taps Radio Alicia, 107.1 DWTO. Taps Radio Rojas, 107.9 DWTB. Taps Radio Kawayan, 107.9 DWTB. Taps Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And Taps Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
0: Time check, 7 minutes before 7 in the morning. Still on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Let's dance for a few minutes bago tayo magkwentuhan, mga classmate. Kasama nyo pa rin sa ating The Breakfast Show. Magandang umaga sa mga school heads. Magandang umaga sa mga administrators, mga teachers, mga DepEd officials na nakasama namin dyan sa Tumawini kahapon sa Mancom meeting ng mga private schools. Maraming salamat sa pagtitiwala sa inyong abang lingkod. Yahoo! Anong tawag doon? Na napagpasyahan ng grupo na mananatiling presidente ng Isabela Private School Administrators and Employees Association or IPSADEA ng Isabela. Maraming salamat po sa tiwala. At mamaya kwentuhan tayo kung ano nangyari. Okie dokie! Good morning!

Daya mo ng panot, basta maraming pera. Kompleto nga buhok mo, wala ka ng pangkain. Puno ka ng utang. Sinalbag. Ano sabi ng kanta? Matangos ang iyong ilong pero ang lakas, ang laki naman ng ginastos. Ang dami mong buhok pero wala ka naman pera. Doon ako sa panot.

0: Isa rin yan si Kwan, si Vice Ganda eh.
1: Hayaan mo nang panot, bas importante, maraming pera! Oh. Gandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Marami din ako nakikita, mga kompleto ang buhok ka. Pero diba, problema... Rin? Pero problemado sa pera, walang pangkain, walang pamasahe, walang pamirienda.
0: Oh. Ang tingtik dyan, magparami ng pera, tapos pag marami ng pera, pwede na magpalagay ng buhok.
1: Magpa-hair transplant.
0: Oo.
1: Magkano ba yan?
0: Ha?
1: Magkano ba yan?
0: Mura lang.
1: 300,000?
0: Oh, mura lang.
1: Mga 300,000?
0: Kapag may marami ka ng pera, pwede na yun.
1: Oo, mga 300,000.
0: Oo.
1: Mga 300,000.
0: Hindi ko sure. Depende sa doktor yan.
1: Magpa-schedule nga ako.
0: Ano na yung try mo?
1: 300,000 lang pala eh. Hindi ko iniisip yung 300,000. Nang iniisip ko, baka ma-stress ako sa sakit.
0: Ganun talaga. Opera nga eh. Transplant nga eh. Ganun talaga.
1: Yung bubutasan nila ang...
0: ang tawag nila doon, tiis guwapo.
1: Tiis guwapo. Alangga mula. Pero ikakayaman ko ba kapag dadami na yung buhok ko?
0: Siyempre.
1: Paano?
0: Ha?
1: Paano?
0: Siyempre, pag gano'n o.
1: Paano? I-explain mo sa akin kung ikakayaman ko yung pagkaroon ng maraming buhok.
0: Pagkaraming buhok na. Siyempre, nagsisimbolo yan ng kwan.
1: Ano?
0: Lumalago na.
1: Because of the word lumalago, ano?
0: Lumalago na yan. Di ba? Mas maganda na yan kaysa dun sa kwan, ano?
1: Ano ka?
0: Airport.
1: Malago naman sa babae.
0: Yan lang.
1: Ibig sabihin, nakatago ay yaman. Lumalago sa baba.
0: Ay, ibang ulo yan eh.
1: Ay, nako. Tawanan na lang natin mga bagay-bagay. Oras na po natin, alas 7:01.
0: Yes.
1: Kung talagang totoo yung sinasabi nilang pampalago ng buhok, eh bakit si Cayetano kalbo pa rin?
0: Baka hindi pa siya napapakanonin.
1: Bakit si... Bakit ang dami, ayoko man nang magpangalan, basta ang dami-dami diyan. Ang daming senador, mga congressman, ang daming mga university officials, mga doktor, mga PhD. Sila ba yung nag-iisip? Yun ba 'yon?
0: Oh, basta pag marami kang iniisip daw. Doon na nagsisimula magka-hair fall.
1: Ay, ganon?
0: Oh, based yan sa study no name.
1: Oh. Ibig sabihin, nag-iisip din ako?
0: Yes!
1: Hindi kaya.
0: May rason kung bakit.
1: Hindi kaya. Ang sabi ng aking kaibigan, hindi sa ganyan.
0: Ang sabi ganyan?
1: Ng aking kaibigan.
0: Sinong kanyan? Okay.
1: Sabi ng aking... reliable
0: source.
1: Reliable source.
0: Wow.
1: Ang sabi na aking reliable source. Kapag daw napapanot sa harapan, dito sa noo.
0: Sa noo.
1: Ibig sabihin niyan, mahaba ang dila. Mahaba ang dila. Pero kung nababawasan dito sa
0: tuktok.
1: Dili kay kalbo sa tuktok. Ibig sabihin yan, maiksi ang dila.
0: Maiksi ang dila.
1: Yan ang sabi ng aking reliable source.
0: Paano pag parehas?
1: Pag pareho, manyak ang misis.
0: Buset. The description eh, no?
1: Good vibes lang. Huwag seryosohin ang sinasabi.
0: Yes.
1: Kaya nga radyo eh. Kaya nga makinig lang ng radyo para pampa good vibes naman. Huwag nyo seryosohin ng mga bagay-bagay. Marami dyan asartado. Kung may sinabi lang sa radyo eh, sasabihin na naman nila, uy, bastos naman si Noning. Kayo naman! Para kayong mga santo.
0: Hirap niyang pasayahin.
1: Ang hirap niyang pasayahin. Kinikiliti na nga kayo, hindi pa kayo nag-smile. Naku, maaga kayong mamamatay dyan.
0: Oo.
1: Baka ha-high blood din kayo sa amin.
0: Huwag naman sana.
1: Huwag naman sana.

0: gentlemen.
1: Gandang umaga sa mga taga DepEd officials. Magandang umaga kay basta ayoko na magbanggit ng pangalan. Basta sa lahat po ng mga nakasama namin diyan sa Mancom for Private School kahapon, buong araw nandiyan kami sa Camp Samal ba?
2: Ay Camp Samal.
1: Camp Samal diyan sa Regsay Campus. Para sa Mancom, quarterly po ginagawa yan.
2: Oh.
1: At kahapon nga po ay muling iniluklok. Muling iniluklok ang inyong abang lingkod. Bilang presidente ng Isabela Private School Administrator and Employees Association. Apat na taon na pala ang presidente ang inyong abang lingkod. Di pa sila nagsasawa sa aking mga bunganga. Ang sabi ng mga administrator ay kailangan daw nila ang aking kabungangahan. Eddie, wow, thank you po sa inyo. Maraming salamat sa mga DepEd officials na kasama namin. Although wala yung ibang mga opisyal, wala din si SDS Liana, Ma'am Rachel Liana, pero alam naman namin na todo suporta siya sa private school. Maraming salamat kay Dr. Bumagat. Kay Dr. Lenny, good morning.
3: Good morning po.
1: At syempre, good morning kay Dr. Prexedes Ignacio, ang President and CEO ng Malig Plains College. Magandang umaga, ma'am.
3: Magandang umaga po.
1: Gusto kitang maging kaibigan, ma'am. Sabi ko sa kanya kahapon, ma'am, gusto kitang makapicture at gusto talaga kitang maging kaibigan kasi marami kang pera. Ikaw, sa lahat ng mga administrators, kako, sabi ko sa kanya kahapon, ikaw ang gusto kong maging close kasi alam ko marami kang pera. Hindi para humingi, ano ba kayo? Kundi, ganun daw talaga eh, Mr. Reme. Kung sino yung mga sinasabahan mo, magiging ganun ka rin.
3: Tama. Tama yan.
1: Kung puro marites lang yung mga sinamahan mo, magiging marites ka rin.
3: Oh.
1: Kung puro inggitero lang yung mga sinamahan mo, magiging inggitero ka rin.
3: Tama.
1: Kung puro sugarol lang yung mga sinamahan mo, magiging sugarol ka rin.
3: Tama.
1: Ganyan. Kung puro walang kwenta yung mga taong sinamahan mo, magiging walang kwenta ka rin.
3: Tama.
1: Eh kung gusto kong maging kasama si Ma'am Dr. Prexedes Ignacio, na ang dami-dami niyang pera. Baka pagdating ng araw ay marami na rin akong pera. Mindset ba? Tapos yung marami kang makukuha sa kanyang mga diskarte at inspirasyon. Ganon! Hindi naman sa pagiging social climber, hindi naman ganun. Talagang mas ninanais mo lang samahan yung mga taong may nagagawa sa buhay kesa naman yung mga maraming basher dyan na patay gutom din naman na katulad ko. Di ba nga, Mr. M?
3: Tama.
1: Oh, correct.
3: Correct, correct.
1: I-check yan at bilangin ang check. Ay, nako. Mag-announce ka na sa mga players natin. Go.
3: Oh, sa mga kuna, malapit ng ating tryouts, no?
1: Mm.
3: Sa brownout ba bukas, no?
1: Oh, brownout bukas.
3: Brownout. Mag-start tayo ng...
1: Dito sa Alicia, yung sinasabi namin brownout.
3: Brownout dito sa Alicia.
1: Oo.
3: So, malalagdagan ang days ng tryouts natin.
1: Mm, kailan?
3: Friday at Saturday.
1: Oy, try out.
3: Para medyo, kung ano, para hindi masyadong hassle.
1: Doon mapipili kung sino ang ilalaban sa ating...
3: Palarong Bayan. Yes. Mm-hmm. Sa mga mga nag-enroll pa, at sa mga gustong sumali sa aming scholarship,
1: mm-hmm,
3: lalo na pag gold ka ng Palarong Bayan last year, no?
1: Uh-huh.
3: Meron kaming in-offer na 100%
1: mm-hmm
3: na tuition fee.
1: Scholarship.
3: Free tuition fee po yan.
1: Free tuition fee. Kapag silver naman
3: ay 50% free tuition fee naman. O kaya ako na. Kaya mag-enroll na. Habol na, badla.
1: Mag-enroll na. Dahil kailangan niyang sumali sa Palarong Bayan ng Alicia.
3: Oo, saan ka pa? Maraming kwantito, no?
1: Tapos pag halimbawa meron kang mapanalunan na medal.
3: Yes.
1: Iba pa yun.
3: Yes.
1: Bawat medal na mapanalunan mo ay may katumbas. Hindi naman sa binabayaran namin, pero recognition sa inyong effort to perform well. Okay.
3: May mga kanyan allowance.
1: Correct. At maliban sa mga sports na yan, take note, ngayong umaga daw po ay magpapatuloy ang pictorial ng aming mga estudyante. Ano ang petsa ngayon?
3: Dos ng Hunyo.
1: Hulyo.
3: Hulyo pala. Hulyo.
1: Hulyo. Ang mga magpipicture ngayon ay
3: grade 11 and grade 12 yata, no?
1: Hindi, grade 11. Grade 11 lang.
3: Ay, grade 11 lang?
1: Grade 11 lang.
3: And, parang na-adjust yata, no, name eh.
1: Na-adjust ba?
3: Oo, grade 11, grade 12. Hindi ko sure.
1: Ayaw pala, grade 11 and grade 12 na mo. Ngayon.
3: Kasi nga run out bukas, no name, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Eh, bukas sana yung grade 12. Kaya in-adjust.
1: Okay. May ano pala, may latest pala na update. O, tingnan nyo. Ngayong araw, ang grade 11 and grade 12.
3: Okay.
1: So, wala nang pictorial bukas.
3: Wala nang pictorial dahil brown out daw bukas
1: Brown out bukas. Naku, malulungkot kayo. Walang Taps Radio bukas. Makinig muna kayo sa mga ibang radyo.
3: Yes.
1: Saan kaya ako magtatago bukas?
3: Tatago bukas?
1: Oh, mainit eh.
3: Mainit.
1: Mm.
3: Sa SM?
1: Ayoko sa SM. Magasto.
3: Bakit magasto? Tambay ka lang doon, huwag ka lang kang kwan. Huwag ka lang, huwag ka muna mag...
1: Maraming makakakita sa akin pag sa umol.
3: Ay, bakit?
1: Maraming makakakita sa akin, maraming nakakakilala sa akin.
3: Mag-face mask at saka mag-sombrero ka noon eh. Muna.
1: Bakit sombrero?
3: Ha? Huh?
1: Bakit sombrero?
3: Siyempre, pag naka-face mask ka lang, makikilala ka pa rin.
1: Dahil makita nila yung buhok.
3: Wala kang sinabi ah.
1: Let's check kasi ka.
3: Hindi nga, pag yung mga nagtatago na kwan, di ba? Ang usually na suot nila, face mask at saka sombrero. With or without.
1: Baka pwedeng face mask na lang.
3: Pwede naman. Huwag kang nga na lang. Pag shades ka
1: ayaw
3: na lang.
1: Ayaw ko magtambay sa mga open na areas. Gusto ko yung
3: close area.
1: Close area. Sa biglang liko. Ganun na lang.
3: Pwede naman dyan nun mo sa may sangge. Sa may Sirigay Garden.
1: Alam mo bang ano? Alam mo bang...
3: ganda daw dyan eh.
1: Alam mo ba nung kasagsagan nung... nung maraming nambabas sa atin dahil nga sa very organized na paskil natin.
3: Very organized.
1: Hindi naman yung krimen pero maraming napikon. Alam mo nung kasagsagan nung binabas tayo, kumain ako sa Hapchan. Hapchan dyan sa SM.
3: SM?
1: Oo.
3: Hapchan na dyan sa SM?
1: Oo, lumipat na yung Hapchan.
3: Lumipat na.
1: Matagal ka na bang ano? Napunta ng Kawayan?
3: Matagal na nun yun
1: eh. Alam mo ba yung mga servidora, mga servidoro, mga cook, mga kahera ng Hapchan, SM. Titig ng titig sila sa akin. Titig sila ng titig sa akin. Ewan ko anong sinasabi nila sa utak nila.
3: Ayan
1: si very organized.
3: Advance yan. Napaka-advance mo naman.
1: Advance ko mag-isip eh. Dalawa lang yun pag sasabihin nila, ayan si no name mo. Ayan si ang gwapo pala ni no name, no? Ganon.
3: Tinitingnan ka nila.
1: Dili kaya sabihin nila, ayan na si very organized.
3: Dalawa lang naman yan eh.
1: Dalawa lang naman yan.
3: It's either yung sa no name or that sa very organized.
1: Ako.
3: Lahat sila?
1: Lahat sila. Para mang nag... para ba kulding-kulding da pa yung nga ito isuros ka.
3: Nakikita mong kinukulding-kulding nila yung sarili nila.
1: Huling-huli ko yung inyong mga mata. Oy. Mula nun din ako bumalik sa Hapchan.
3: Ay, ganun.
1: Pag gusto ko ulit mag-Hapchan, dyan na lang sa Santiago. Diyan sa Hapchan SM, parang ang sama ng tingin sa akin eh.
3: Ay, mas mga tiningin.
1: Oh, kaya nung umalis ako, nag-iwan ako ng 100 pesos sa table. Bayad niyong tumitingin sa akin, Kako.
3: Akala ko naman kung ano na, ano ni... Stay ka.
1: Mag-isa ko kasi na, ano dyan, mag-isa ko kasi na...
3: Ba't anong naisip mo bakit napunta ka doon?
1: Wala lang, gusto ko lang tumambay kasi nga na-stress ako, di pa ka?
3: Nag-unwind ka?
1: Oo, nag-unwind ako, nagda-drive ako kung saan-saan ako pumupunta, ganyan.
3: Nag-vlog ka na rin sana, no, Nima?
1: Ah?
3: Nag-vlog ka na rin sana?
1: Nag-vlog?
3: Oo.
1: Ayoko maging vloggerist. Hindi ko kailangan ng kikitain ng vloggeris. Uy, maski hindi ako magva-vlog, mas ano, mayroon pa rin naman akong pangkain.
3: Tapaw?
1: Ganda umaga, 7:15 ng ating oras.
3: Yes.
1: Ano po ba ang pampagood vibes nyo ngayong araw? Ganda umaga nga pala kay Ma'am Evelyn Cureg dyan sa Treasurer's Office.
0: Yes, good morning po.
1: Municipality ng Alicia.
0: Yes.
1: Ganda umaga. Nagpadala morning ako po ng anong tawag doon? Anong tawag doon sa santol natin sa likod?
0: Santol?
1: Anong variety ba 'yon? Yung malalaking santol?
0: Santol. Konyon. Brazilian.
3: Hindi ko alam noon din. Wala akong idea diyan.
1: Anong nagpaskila kasi ako ng tungkol sa santol, sabi niya.
3: Ang dami mga bunga ng santol doon.
1: Ang lalaki naman, sabi niya nang ganun. Masarap siguro 'yan, sabi niya. Nagpadala ako sa kanya kahapon. Ay, ma'am.
3: Pitas nga ako mamaya, sige sa lang, tikman ko lang.
1: Oh, marami. Marami doon sa table sa ano, sa kusina.
3: Ah, marami ba?
1: Marami doon. Apat na supot yon. Hindi ko maalala kung sino yung humingi eh. Mm. Ang maalala ko, humingi si Ma'am Vite. Alam mo, kilala mo si Ma'am Vite. Diyan sa mga kapitbahay natin. Kaya idadaan ko mamaya isang supot. Si Ma'am Cureg, pinadaan ko na kay Kuya Elmer kahapon.
3: Yes. Ay, umiidi si Ma'am Cureg.
1: May dalawa pa eh. Hindi ko alam, maalala kung sino yung humingi sa akin sa aking post noon. Hindi man humingi, basta sinabi na, ay, baka naman, ganun.
3: Binibenta mo or binibigay?
1: Okay ka namang binibenta, hindi ko kailangan ng pera. Ano ka ba?
3: Joke lang.
1: Hindi ko kailangan ng pera.
3: Tinatanong ko lang.
1: Hindi. Pero gusto ko ibenta sa'yo.
3: Pwede bang yung kano lang?
1: Ano? Ano tawag sa ano na yun? Sa santol na yun? Basta yung malalaking santol.
3: Malaking anonymous eh.
1: Oh.
3: Parang pagkabukas mo, parang matamis-tamis eh. Feeling mo yung tamis niya?
1: Feeling ko ayaw mo rin ng santol.
3: Ha? Huh?
1: Feeling ko ayaw mo rin ng santol.
3: Kasi hindi ako lumulunok ng buto. Ikaw kasi kuhan eh.
1: Kasi ayaw mo din ng ano eh, rambutan eh, di ba?
3: Rambo?
1: Di ba ayaw mo din ng rambutan?
3: Hirap naman kainin nyo.
1: Masarap kaya yung rambutan.
3: Sumasama yung balat ng buto. Nalalasahan mo yung balat ng buto. Ayoko na tuloy.
1: Masarap yung rambutan, lalong-lalo na kung galing dyan sa cordon. Yan.
3: Ano nang term mo doon noon eh? Anong tatanungin mo kapag Rambo?
1: Tuklapin.
3: Tuklapin.
1: Yan ba yung tuklapin? Sasabihin nila tuklapin maski hindi. Tuklapin maski hindi. Yung tuklapin kasi hindi ka mahihirapan natanggalin yung buto. Hindi ka mahihirapan tanggalin yung buto. Madali lang tanggalin yung meat niya. Yun yung tuklapin.
3: Yung kanya, no?
1: Feeling ko ayaw mo rin ng santol kasi ayaw mo ng rambutan.
3: Oy, kumakain ako ng santol, no name. Ano ka ba?
1: Anong kinakain mo sa santol?
3: Yung buto. Pero hindi ko nilunok.
1: Hindi ba yung meat niya?
3: Ha?
1: Hindi ba yung meat niya?
3: Magandang kainin yung meat niya kung nakabalat na.
1: Siyempre.
3: O, pag binalatan mo, kasi kung wala kang knife naman, gaganon mo lang, open mo lang, paano mo pakakagatin yung kwan? O, di nasama na yung bulat.
1: Ako, hindi ko kinakain yung, ano, yung meat niya.
3: Ano mo kinakain? Nilunok, derecholunok.
1: Hindi. Basta, ano? basta yung buto lang niya, yun ang nilalasap ko.
3: Buto. Masarap buto din yung kan eh, yung kapag nabalatan. Masarap din yun.
1: Tapos, irobrob mo ti asin.
3: Ti asukal. Ay, asukal. Hindi pala lasukal. Suka. Asin. Suka.
1: Suka?
3: Oo, kinakana namin sa suka yun.
1: Ayoko nung sinusuka yun.
3: Masyado naman ng mapait. Ay, masyado naman ng maalat akong asin.
1: Asin so, dapat talaga. marami dyan. Marami akong santol dyan. Sinesave ko dun sa mga ano. Ay, Bangkok daw. Bangkok. Ah.
3: Ah. Bangkok, Thailand.
1: Bangkok na ano ang tawag doon, yung malalaking santol.
3: Ay, akala ko Bangkok, Thailand.
1: Bangkok santol. good morning kay Kuya Emil Abalos. Ikaw ba, Kuya Emil Abalos, ay lumulunok din ng Bangkok, ano tawag diyan? Bangkok, Bangkok.
3: Ayusin mo nga no name. Kaya ko Bangkok, Thailand.
1: Bangkok na ano daw na santol. Yan.
3: May mga variant pa ba yung mga ganyan?
1: Meron. Yun yung mga malalaking santol. Yung hinihingi ng mga bata dito sa harapan, hindi yun ano, hindi yun Bangkok.
3: Meron pa dito sa may kabilang lote.
1: Yung Bangkok dito sa bandang doon sa loob. Dito sa kabila, hindi yun Bangkok.
3: Ano?
1: China. Maliliit.
3: Buset.
1: Maliliit. Ganda umaga kay Ma'am Jo. Magandang morning.
3: Yes, good morning po Ma'am Jo.
1: Ang aga nagising ni Ma'am Jo.
3: Maga din natulog.
1: Alas 8:30 natulog na ako. Ikaw ba nung oras ka natulog?
3: Alas 8:30?
1: Ikaw ba nung oras ka natulog?
3: Alas 8 ko din ako eh. Basta mga nasa alas 8 din.
1: Weh!
3: Oh.
1: Talaga ba?
3: Oo! Oh.
1: Ulbud kasi ka.
3: What?
1: Magandang umaga ang aming pagbati sa mga taga Ilagan City. Alam ko, na-miss nyo kami kasi sa mga nakaraang mga araw ay hindi kami naka-hook up dyan sa Taps Ilagan, sa Taps Radio Ilagan. Dahil nga po, inaayos yung aming studio dyan at hindi nalagyan ng internet connection yung aming radyo nung inilipat sandali. Pero ngayon, alam ko naka-hook up na kayo sa amin. Maraming thank you sa pagkikinig. Yes. Good morning sa mga drivers ng bus.
3: Uy.
1: Mga mini buses.
3: Good morning po.
1: Dyan sa Ilagan City. Good morning po sa inyo. Maganda umaga rin aming pagbati sa mga nasa Rojas, Isabela.
3: Yes.
1: Ganda umaga sa mga nandiyan, naka-tune in sa Taps Radio.
3: Mm-hmm.
1: Nakikinig din yung, alam mo yung may motor shop dyan sa tabi ng Nick Hotel dito sa Alicia.
3: Yamaha yun.
1: Yamaha ba yun?
3: Mm.
1: Nagbebenta ng motor. Naka-tune
3: Ay, Yamaha ba?
1: Yata. O, basta
3: nagbebenta
1: ng motor and then naka-tune in yung kanyang radyo malakas sa may harapan ng kanyang
3: shop. Nag-tune in. Nung, alam mo nga, nung claim ako ng kwano ni, nung dyan sa may package, sa may Victory, lakas ng radyo nila dyan.
1: Yan. Magandang morning sa inyo.
3: Morning
1: Abisala po. Esma, syukran. Nakikinig din lagi ang Felicitas Pansiteria dyan sa may Rojas, Isabela.
3: Yes.
1: Kahapon dumaan kami dyan kasi nagutom kami galing tumawini dyan kami sa Felicitas Pansiteria.
3: Eh, may kung ba dyan? May daan na ba papuntang kung dyan? Tumawini?
1: Malig.
3: Ah, sa may Malig.
1: Oh, Malig. Diretso doon. Diretso. Diretso.
3: Mas malapit ba doon?
1: Mas malayo pero walang traffic.
3: Walang traffic.
1: Diretso. Awan likko-likko.
3: Kesa dito sa may Kwan Highway.
1: Kesa dadaan ka ng Ilagan.
3: Ilagan.
1: Ayaw mo medyo matraffic, ganyan.
3: Uh-oh.
1: Di ano ka na lang. Diretso ka na doon.
3: Meron pala doon?
1: Meron.
3: Ay, doon sa may Kwan.
1: Susumpot ka ng Delphin Albano.
3: When pala.
1: Diretso. Diretso.
3: When kaya. Doon pala.
1: Yan.
3: Delphin Albano.
1: Sige, maraming thank you sa mga lagi nakikinig ng Taps Radio.
3: Uh-huh.
1: Alam nyo, sa buhay, kung ano ang nagpapasaya sa inyo, gawin nyo.
3: Yes.
1: Kalimutan na natin kung ano ang sinasabi ng ating mga lecheng kapitbahay at mga walang magawa sa buhay.
3: Tama.
1: Aki-taki?
3: Tuloy lang.
1: Hayaan nyo silang ma-high blood sa inyong success.
3: Sabi nga nila, pag na-high blood daw sila,
1: uh-huh,
3: nasa tamang lugar ka.
1: Kapag kinaiinggitan ka nila,
3: nasa tamang lugar ka.
1: Ang dami mong bunga.
3: Yes.
1: Ayun.
3: Ganun lang yun.
1: At kapag binabato ka, woo! Mabunga ka. Bye-bye na, Mr. M.
3: Yes. Magpapalam ng inyong pina-Chinese, Mr. M.
1: Yeah. Mr. M, may Chinese santol. Hindi siya Bangkok. Hindi siya Bangkok santol.
3: Pusit ka.
1: Isang Chinese santol.
3: Naisip mo pa ba yun? Naisip mo pa yun, Pasneya ka?
1: Advance ako mag-isip. Chinese santol.
3: Kapag maliit, no?
1: Ako siguro ay double Bangkok santol.
3: Double banking.
1: Kasama niya ang laging nagpapasaya sa inyo. Pero minsan malungkot din sa kaloob-looban. DJ!
3: Tutut!
1: No name. Alam kong bakit minsan malungkot ako sa kaloob-looban.
3: Bakit?
1: Dahil binabas din ako ng mga patay gutom.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitiyawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Critic.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.